tunga tungo che mai non tunga chawe ma po tungo na ne nyam no sa me ko me no hai